0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy beads para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: The Pride with foreskin. Ituloy ang with
2: cupcake.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga
1: Papis
0: mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa sa leading brand even after 24
1: Dick.
0: Plus, dahil ang Pride may tuloy beads para sa tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy
0: tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy
2: anal.
1: The Pride with
0: foreskin. Ituloy
2: with okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Hockeys mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy beats para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ang
1: Pride with
0: foreskin. Ituloy
2: ang with... Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24 hours. Plus, dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal
0: Pappies. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Okay.